kayong inyong gagawin. Tresno ko'y buto. Tresno ko'y rupeng chibong kang suci. Tresno ko'y rang hati sulong. Tresno ko'y